0: Yan warnan soko pisuko.
1: Api ni ka?
2: Api ane ane yan warnan api ni ka?
1: Deko. Tekanto rari.
2: Deko ya.
0: Nah, yan jani rantus idepang tiang penekan ni dewone adi.

0: Paling diyan, alam yung sikis naman, bukal nabalik, maya sa sikis yung dito. Parigit. Ira rigit, 25. Ito kan, lahat yung ketubong, mula-mula. Mula-mula. Alam nyo, yung ketubong siya, adap yan, kung yan, balik sa karge naman.
1: Kenten perjuangan nih, Mang Napoleh nonton Arjeng.